Olos you for a Marina, le tebaka, le tomata, all of you for Hawaii, Sulata for Hawaii. Yep, Marilato Tama, Malfailia to all tebaka, le peselena, lo saulata tifunga, ole mona. A warning alolena, ua, to a foya ogre fan now kafifi. Sisu et pusa aisha kapungi aku halul pawa ile nei voi lua vai yasu ka fifi. Ia une ngalu fa matamata fa naule atal moana. Ia ile telefo yo nai musika manna ia le fa ile te vaka misi fo yalu fa nau samoa. Ia lo fatinu ina leo le ata tifanga pe one ia ile Leo Rock. Ia bo Dwayne Johnson. Ai misi nisi fo yalu fa naule tunu umangi usila. Ai ole am tanga ole asona nafi ka fi fi sole olo tau sa ilia se tangata fa ali halofa wano fo matu mai lunga ole social media le akosto in le taita ia le tuanga ipo le savim palmia le atinu o le fionga ia tula epa ai ono sailele malia le ngoi. Ala eta fa mana vasto in o leta fiel fa mai. Ai o ti ta don ye ele ani so la tu lava au lango lango le pati le chao bibi. Ako go ya sir ko ina se ya me au nga nga pu e ai fo me di ta tu pu ina. Ya ma ai la o i mau wa pinta fa le tu noi fo i ale. Le ainga skru inga I orofa tali mai samo. Olanga mai so kupe ava e mea ora e kaku ia kume fa a furinga e belana tau te le iloa. Fa mulmuli ai alu e asistanga tau la tinga aina. I limpa inga pu eangi mea fa penga ako ngā ngā ke ika hasole. Wangoko fa fire la o ngā ke ika. Oe ke ika fa moe moe. Ai o tūlanga le nāan vai e mare whanau nō te le lava fōi tusi tusi ngā I lunga fōi o le social media whatatau sito ina I le ngaka lai le akosko e whai mai ngā osol ma I alko I ngā ngā leo I tangata na awa yatu le lato tau salana whai e lalo Sydney e o la fōi maftanga tamam whanau a pō ke ika wha moi moi. Ai o tūlanga le nāan vai e mare whanau nō te le lava fōi tusi tusi ngā I lunga fōi o le social media whatatau sito ina I le ngaka lai le akosko e whai mai ngā osol ma I alko I ngā ngā leo I tangata na awa

0: Ufa mala mala mai le mafu angala na savani. O soli te ngata ma. Wana alfa ufa e e fu anga matau vala au mo se fiso soan. Panga le aile e yai lava se tasi na no ifo iai. Talu wai le vevesi te lele ni. Ele o yai ni fa mau maunga pe ole ato ni le vae ngana o yai fu anga. Ole a ole a fa angata ma yai I. Ma le tatou tala. O ile e maua ile tatou wala ngā upo le nei a fi afi. Ua fasia fua fuanga. Ele I fai misa. Ia so lava a ola I titi. A ola vea mai ni misa le tukulanga. E wala awa tulo o tina matua e faapia. Ia, alwifola I e kangi ngali. Selenga ke kau kala I ki ke fola vai me la fa ye misa ka nga kama ku. Fa amatai to of yolo fa peso no mana tu ile neta. A o ma fa fa wa tu ile ne fa tsa tsa inga wa o tsa wina tu. O te yo ile sa o le yo si o tina matu. A wa se tsa sile ne yo awa o nga sili o le tsa tsa tsa. O lo fa tsa wa ina le o lo sa o nga le mo. E ala ilo alo ese mai vaenga e ono la mati a ilo soifu. A wā a whaina e wha afuonga tutoa le leile tātou tāna. Na ilo a mamau atu la vai fuanga le fitongi a ioma a ile misa na whai. A whai o oelia. Wha amata e te savali pia. Pe e te mā fau fau wha apia. E sili alo utu e fuine e ula vea ile misa la e whai mai. O te tali tonu ana manatu whape e nā fuanga, na salo e le solia e tangata ma fono na ulu le maa seitulo. Le au fafu fonga o le nei a fiafi. E le o taua ma misa uma e te taua na o tatu iai. O nise taimi o le vaenga sili la vai fai. O le alu ese ma tuai fo ise I uma le taua. O le alu ese ma ise misa. I le fa pe o e pala ai. O lona wina. O e fa o ngalo fa au tauta. Ma e fa ta o ina lo sa o ngale mu. Samuai. O le o langa le nei vai taimi. Te ele lava taimi tato te feta ia e ma vives. O nisi o taimi wo tato wa a fia fua ine fa a fita auli tato te le a mataina. Le fautuanga la le tātou polo kalame le nei afi afi. Iau tātou tau tāla sao ma saili unga moni ufa afi tāuli. E au noa malau faa afi afua o leisi tangata ili ila vea ai. E tā ua te lele mala mala mamua mua. Ona fatua e faya leo se faa iu. Ua ole tue fia faa loongu lava I se usu po se tuangani. O toi tangi mai le tāla ngā upo le nei āwhi āwhi. Ua fasia fuafua. Ele I fai misa. Ua wha amai atu ai I ma le tātou polo kalame o le wā au tāla le nei āwhi āwhi. Wha awhetai tele lawa I lau tōu mā futa.
1: Ia ole nā ua tū fuafua mai. I le tātou polo kalame whātūlanga ina vō I. Ole am whaian tū fuafunga I se o si teimi o te tau tūai mō o tū sama. Oleva au tala. Tō tūtau mai se isi fō I avanoa. Ole am fai fō I ona tau tūa tūa I mō o tau. I lea lofa maleanga leo le tūa ea e whātou tōu fulau le tātou vaa. Ia mō le whamu mō I lava, ia mō pēa le malosi I lona lei. Mai tau tō leo wa lua su fitu minute ua te asu lua. Ia la kua kua I singa pese le sikasi se o tōna me tātou talfo mai Samoa. Na ole tue whamuna tua tu Samoa whamuna mole, mantua mai tato le stala whamuna mole, ia mo alawa fo I le tautua I aso fiti olwa I aso mo oe, io e whamuna mole, na ole vili mai lawa ole tato le tio tolulua wha o valu ono se lau, tolulua wha o valu ono se lau, ia ona e tanua mai le ia Silvia ma Jessica, tau le saulo pensini, mantua tau soa umal pensini lo e iwa faisin tau taa. Anyway, Well, if you put my foot in the money train, yeah, while I'm fine, yeah, well, I'm fine. You go, cover. Melengal kasih kawat iya orang na cuaca yang terfah usi maya lo fafangan jauh ya wanita lo fatalu fatwa iya ilah tu malah melihatu a ana a fame mual wai fala malah foya lelih fui malku kangak iya ay usi maya lo fafangan sama.

0: Ya, oleh matanga ngā tātou pokara me whaapitofo I mole aso tina I le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Pia o nga whaafonga I e tele lava I a talafo I a avatu. I le mā pokara me I le nei. Waveau. Ai... O le telefo ia o mea o le a whasalalaua tuilungi o le ea. E whai ia mamalolo I ni pese fo I e whapitoa mo le aso tina. Ia wa kasi nye I aso tele. Wa uke lo ina fo I elea ia se. Elea ia se se a ina ele o sauni le. Ile ne I aso. Ia wa e pe fo ringa mai o le aso tina sa... I lava I kemi o kako I Samoa tātou te le I o ese mai ma Samoa. Pei a ngā o tangata mātutua sa alatou taumawhai e wha ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngai ia a inga wai e o loo. De leil ka mau a inga ngā wai kambi. Ia ka ke whaalongo aku ngā wai kambi ia. O ka whai mai se. Ia e le engi papa kiu sa whai ngā wai kambi. Ngā mō me o umu ma mea ai me e whai whaapitoa mō aso I o tina I ngā wai kambi. Ia ukele I whaalongo fo ia use akso ka mai ngā. I ngā vai kemi sa ka ia I sa. O kusa o leo ki kāla ngoa aku I le vai kemi o le. O le. Kasi iwa ongo se fulu. Ia ele ke lea a fai. A ia ia se me fai. Ia po se kama i pua ala I titi a se I tulou. Ia. A leo ngā fō I a peo se mea ai e sea sea, ai e il sap sui sa sea sea, ai sap sui tangata I la aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga ka umai ngā I ai le mea whapikoa le ewa. Wa o o I ai ia, I a lalangi nā fō I vai taimi I a po o fō I sa mo. Ia o ngā whuka ai loa muri muri ai la ia lea ke mea whai ai ia. Ia le mea ai wo whai kālingo anga ia. Ia ngai loai lea, ia o le aso lea, o le aso ki ngā. Ia whai fo isa ia ingi aso kama ngā vai ke mi ia kakele o mangkua ika ia. A o mea nge I o aso whāngau. Ia kasi ngā mea. Ke lea I ngā. E raku a le aso whāngau. Ke aku le aso ngā ka whāngau ika ika e. E le aia ma se mea whaaronga kufa pe o sausese e ma se mea alofa pe. Io. Le aia ma se si ngā vai taimi whaalele e popole I ai pe taipei o ngei aso. E kirikira ngā ka po awhea le aso e taunu mai le aso ngā whanau ai. Ia kirikiro le pe I eise sio le ainga e se. E sau e amai se whamangianga.
1: Wa aina I le te leo le su inga a le olanga. Pe I ona e ta ua whapea waso I e le yengi celebrations. Pe ai e teimi in tato tupu ae I tato. I nei mea whapea waso tina, waso tama. Pa wana ne ye celebration e fai o mele o le Ole Christmas. Yeah, I fight for that fun. Yeah, I'm a wale le metal sami on me was a supo me I my lying. Yeah, ole celebration now, ole ngas fanga. See, when I pe a I lo ang if I nga I. Pe a fai se fa poi ponga se a inga I le ngu. It's done ole no. Yeah. I le io ese mai basamo Ole la le ola ngale sa tupu tupu foi. Ele papea ya tato. O mana ya le ola ngale ai ina watata wo ese mai mazabo. O mai lo mo ya tunu nei fafo. E motwa ese a tele yo mau celebration fa ye le pota vai wo foi le so tina, foi le so tama o so fana. O so na te tele fa pitoa ye le tele o. Ya le ngata na ole Christmas ni male afoi. Male tau sang fo au sambo. Ya se vanga na la male asu sao tamaiti. Ah. Ele sao tamaiti le aso lota o lota maiti. Ya po le aso fe eifa pito mo o le lua komunio le kale isi a katoliko. Paula na o mea fe a isa celebrate ya tatou. It's a so light. I'll vile yele swing a lay. I know for lama, my fafo yele, let's sing a lesay. He always am born never time, but they are so. Le salo tongue, I'll salo to wife, I'll lay. Tafao, my don't love it a bite, you don't be to know. Poor lama, yo in a vea. Pele mapo o pele me vei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu planga vai sai mina le o nos fun fis fun o mai lo le valus fun wa ele swinga wa matana e vai ia tu swinga e itu sonu lava sa mo ai ia ela tá tudo tudo aí esse é ale de banda aí free ah
0: yeah
1: tá o nosso a faperta isso ole life ali ele ilwan isso tu ino o esse lo masamo e tá sai vai ele na samo let's no to tell ele fa
0: nga sa e olai ia macho ya sola o kalaiki an e sa ya ida le po akeli e sa fa fa fa o mai kama I pua la kiki ya e fie fie la ya le si o po finye e fa fa ngal pua ya alu la onga e sa ulo ya e se wat wat mai vol pua mo o mai ya vai se fa po po vale le ame o que le ala pua ya o mora me fale wa alu solo pua vale o bole go fomba vale ya ai foringa mai ai bole lava o ilo ale pua ale lava le me ai mo mai il fale ya ya o kaulonga alu sa vali su el me ma go fi we su el pua ai mo mai ol vale ole si vai ga ga ol ai mai ka mai ki ka mai ya ma ku so pe ya ol ko po ala ya mo ke le po pe ya ol ko po ala la ka ki e du bol falo la woli la inga I le onge ka ma ya ole onge ya ka ke ya ge mo ko ko ya ya sa ol po a Esawal makainga le ongal pua. Ya, wala isa ka pe fangal ngal fa kai kayo am.
1: Happy.
0: Ya mo pel pua mo fanga ai.
1: Bo oba, oba la po.
0: Ai mo ke de fo pua mo mo nu. Ya fa mai le ya se vai ai. Se vai vai na wo mo mala ko nga kalunga. Nga ai el pua. Ya ala kula ya yele ya yele sia uso magua ngama fa sei fali mai la ya la konga kalonga ya ya ele ngi konga kalo yo na me nga pupu fa mi ziru ki ala ya I mamo me o ka amu
1: ai wo foi ma
0: panga to ai le mase kalo wa ga fa na fa ya lo prani lo ya Pasingo baila. Nga baila ia le e kokongi ia mea nganga. Nganga ai el pua. Teitulo. Ya wo fi wo. Ya le ma si ko nga kalo. Nga ko nga ka mu ma be. Ya le ai ma ele ai ma gi be o ai ele po. Fi fi la le po ai le ba o fa le ba pa lang. La la nga le ba pa lang la. Ya. Ya wo pe si si me. Ya le ala ku ga me. Ah ya le ai fo ba me ya a o solo le po wa lu ese ko ma le ko fangu ya. O longo winga ya bo pu le le ska. Ya.
1: Sa yele lu lu so nga ku pe ale pe. Ma fa ka wele ma ko ticket ma ko edel si ba. Kusi lulu akanka nga okupe ya nga kilo el ko ai ya mai lo la ya ma ko lo la ya ma ko maka maka di ai ke bo ma wo mai ai la wi fo le lulu o la ticket la ma lo ma ko fi fi la sa nga de po ka wa de si fa sa fa pa lo tina o mo wol ma ko be ai ai ma ko ai mai ngol ka mai fa fa Lai mak kong wal kembali. Oleh faham, yang mak kong lola iya le mak. Oh kasing ni kang mak kong mai ka faham aje. Di ponga le so ngaku penga siapa alipe. Aje wa mak kong aku lo faham ngah lo mak kong fasa pengi desa leinwa yo samu le ngambali yo samu.
0: Saito.
1: Ngah.
0: Kamu le. Saito.
1: Le ngonga le pa fai mo ma ko fai ngo lo le e la pa le ani mai la mai le pa e mo e la ko kong fo ale le kai kai mo e fa fo pa a fai ka nga me e la ku pa su su nga le me le le pa pa e ka e le ale pa le pa ya so a ka ba ka kai
0: saito
1: nga
0: ya le saito
1: Le ngonga le pa fai mo ma ko fai ngo lo la ye la pa le ani mai la mai ye le pa e mo e la ko kong fo ale le kai kai mo e fa fo pa a fai ka nga me

0: Yeah, not all pissing out. Pese mo mo la eyes of love kasinga pese pese mai nga vai chai miole kasiva nos fulu por kasiva fixe fulu a suinga le le vai nga nga ol kaka le ole a foi pese le mai o Manchester sure tata le ingo I sua faia mel Manchester. Yeah, male peserena uma tunesa via oila pele. Yeah, familia kubode maua ingo o fai peseia. Fai so isinga levo pesea. A fai peseia ka fa long long ye sa moi la vai kan. Yeah, wale. A wale maua ngi vai kan. Yeah. E a fo ye e yaile. Yale, yale kala unga yale I umba lele nga ka fai kawa le kala kaka ia Asuria. Kaka ia o mai mai I nuule o Asuria. Aso la kako whaalongo I vai kaimi o ku mai ia I nuune o Asuria. O la tou nei sa la kou sa kou kele ia ia tangata whai o le 10 tribes whaalele a isa la elu ngā awe e sea mai ngai o la tou ia la tou whanua ia ma ele ele sanu nofu ai wai te min ngā ua o e sea isa la elu o e se fo ia iu taia. Ya, ai pela o tangata lai a Asuria sa fiola mai e nawai tei. O la tau ia sa o maoso fai le vaenga ngei, le 10 tribes lea Isarae. Ke lea ngā o oso fai, e la tau te whaalongolongo po o ai nisi e o mai mangitala whaalele ka umai a mea la o wai le tasi leo leitu ai ngā isala elu le ngofo I lea o whaalongo kene ngi mea whaai e ta mau ai ngā o lae mau ai ia o ngā alu lo foi leo lo sfa I ngā lawari ia Asuria I ngā. Ya, mangko Asuria inga vai kimi o long long o akala o nuunga yo Asuria.
1: Why the latter tai tai pole tu pole na vai tai?
0: Sa kupu ai, kene kupu al vaenga? Kene ala kong tu pusa ai? Ah, e kupu nga ingo ya Asenapa fa Samoa. O whapalangi o ingoa o le vaenga I, ia kako kamuwhai e liu whasamoa, e ke viu e kausu o pole ale whasamoa e wale liu, ia. Ia ila le ringa o as noble, po ia, ia, wha ingole ia Asenapa. Ia ila ingoa o Sangirivi, e leila kai whai ngofie Sangirivi, ia. No e faingo le faingo le fa pelkangi o langa ingo ya ai la le si kupulanga o le kupul ai nga langa o wanga lo nge I kale ingo le o le ai nga langa ku sai lipa pe ongo le fa io
1: kupu
0: kupu e maua mai ai. Yeah. Yeah. Ai o inga lava I Asuria. Yeah, o Asuria la I nga vai kai. Uso o ngu vai e la vea kuai ia. Ia le ngu vai le nga alu ia ia. Ia le Nenga sola ia le kama wha alelo o yonga. yonga.
1: Yanga folo lei.
0: Yanga folo lei ai ngo wa sola. Ah.
1: Yeah.
0: Fa ye le ku ai alu inga kala I inga I ile le ngunga le ngo nge ya mosu mosu vai ke mit nge. A o. Sa ye ale ngo sa sa ngo ai ale. Yeah. Ai nga faile ye ye alu inga kala ya ya ala ko oso kongol va afang kala li si awori inga nga o fango ka ya le le oso bailo le le le afa ya e mo yang ngo folola afa me va su su su e o su e nge ile me e afo ye e asu e se ile me mo le samile wala ku le liwo le va Ya, I saw a good one, let's go for it. All I am more fat, poor, come more young. I have my own malarilla. Ya, cogi malarina, cogi malarina, I love a little poor young. Ya, I come, you are young of a beer, oh, so long by you, Lena, Manga, oh, Maya, Marco. Ya mako lo ku o ke alu e kala I kala lei oi ya a le wo so la mai il ko va ya nga ya u lo la uri a kong ila lo ka mo yo nga nga nga follow ai le ya
1: e ko ke ko la la le fa ba ga ba
0: ya ya nga la du lo le ya a ver ya ya ya yo nga yuka Papa Mary, facing her, it be facing her far on or king or lady. Yeah, Lulu, why you got young lad, why lole, in a little moon up. They had a cala, yola, or made a mala yalaco. You, yeah, let me move for a gang. If I came home well now, or cupulo.
1: Yep, guys.
0: But there you sang a lip.
1: Sang a lip.
0: Ele ai koikikia ele I vai ele o vai kaiminga o sangiri koikikia o ku vai kaimio sangiri e dal kupunga I luma malopo asenapanga ya ala ole malo si o kupunga asenaka asenapa ya ngalua dua ya umma fo ilonga ya malo si Ya, ai so oi lola iene mo mai doli ya ya le ya la kulo ya ya al kamale o sangelivi. Ya o ia la ganga. O le kup mul muli langa. O sangelivi le kup mul muli anga la ku inga o ia la ganga la ku ava ku langa vaenga kempa ku le siku. Ya ala kemp mai ya isala elu le siku. Pe ya se au vai vale le sa sa vai ya malama ifol ka ya ke ke isala eru malama ifol ka ya la bo folla mai ya ya fika fika ai vo ya
1: sangeli
0: a sangeli ya sola lo sangeli ya ave mai ya ave mal kala kal konga ka ka isala eru ya a ma ko kilo kilo ko a Ile valua po olae, ole angelu lae, ku male peru wafi. Ia awa ku le sasau ole alu ole peru wai, loa kua ole afi vale. Ia ala, mala maifol kaya, ola mofola maia, ia fika fika. Ifo ia asuria. Ia la la wo, oa kurole iai. Ya o fio so ya sangue livio bo sola sangue livi o le kup mul muli la nga nga ya o ia nga nga nga nga umalo ia nga umalo male
1: malo si asuria
0: malo si asuria ya o umbang ila malo si asuria ngo mai lola male Male vaianga fa lo papel ngia wo ma lo si mai fo ila papel ngia li ku mai nga vai kai yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya asuri ya wo ese ngai la ya ka ya asuri Eo e se asu dia wo makwa. Ko kere fo ka ka ia ia tripla. Ai fo ia a isala e lua. Ia wa la ki la le vaenga nga wae. E kilu kilu aku ia ia le vaenga ili si ku vai nga ia o ka alo mai le le mai ko ka si al kak. Mal per wafi la e alu ia al. Ia. Ia le ngala, ia. Ia le la waka whaaro nge I su su e ngai mea sa whai ta kupu I ngā su a. Nga whai I su su e ngai, ia. E whapea o ole, ole, ole o kungo le vai ngai a asuri o kuro camp mai le si ku vai, a. Ia, malama lo e sei, malama le kai au, a, sei. Ia, mankuala a camp le, a o aku le se au kau ko kile ia fika fika a ia e kau kau fieng ia so fa ai e fa aku ku fa le ie a fai uma me uma fai me ai ai ai ia o fo ilar ke mi e la sa au nge yo kau ia e e kau an o isi a ngo fo fo isi ia lu ia nga fai mai ia e de kala e ka fa long e mai e kasia le po nga nga nga ku ole angelu nga nga kasia la angelu mal peru ai ai ai fi oki uma ya mali ni uma ya ya ya fika fika a asuri ya ai alu mai alu mai alu mai mo so so nga ya ai ke yu ya ai fo ye mo ai ya me fo yo o ponga ai vi o tanga tsofa ai inga kongu le me sa kupoi me ya sola ha ye ko yo ala u eskave ha ala u ora fingo la uri ya kamanga su su yo eli eli solo ya ya pal pal va le le su e ponga ai vi o ya ai la nga mau ai ponga ai vi mai nga vai kai ya su su ai la ya le ya mau ai ya meu o o fa mai sa sa mau fio ki ai tanga ta a ya ngala e o fa mai fo e fe a via ye mere yo isu a pe a ke le a fa mai e o me a nga e la e fe a via ia via fa mai nga o mo isu ya ngala nga o me la nga ke ku po inga I
1: sa sa Suenga lenga mawala o vaenga nga archaeologist iponga aivi ia. Nga mawai o whamai ia nga maali di uma o se mea pia o se mea ai ia.
0: Ia ka o kala nga.
1: Nga ai ai.
0: Sa su e pe whamaka e o se mea ai vaenga poison.
1: Yeah.
0: O poison mai ale ko ke lo fika fika. Ia po le meia o le mea la vai mafu I me fa I o a fo I o fa mai. E a vatu e mo mang yo mo mang. E me ola nga o I sumu. E pe ia o I sumu o le me piko I silian mo mo kusi ele lima pe a fa pe. I ko kelinga ka e feokti mai I se mea sa fai e se, a, se polea se mea whaalele nga e oaku e le ko kele o tangata. A ke ingo wo kupu o I se wha mai mai nga, e lua mea a le o le poisen, I o longo ingo se wha mai e mafua mai se a baku e se kangaka, I o nga spread lola I a le inga.
1: Yeah, Wolele o e ka oa I te wha ma e wha wha I e mingi I som. E man tua le wa a le meli le sa po le wa ia soi lea. Ke a kungei lea. Le meli lea nga wha alua I le. Le wa ma wa I wha ma I le o le hanta bat. O le le a wha I le ingo le wha ma. O le a wha I o le.
0: O le henna.
1: Ah?
0: Henna virus.
1: Hunter virus.
0: Mm. Ole melinga le sa ferwa I oi.
1: O felinga. Foi ngai sa family card wai le oi Europa foi ngai sing. Ka milo ngai ya kungunga. E fa apela wa ko kokolu kanka wa mali liwai. A lea la wa ave le meli a ngai oi. Na le ingo le mokunga e ngai wa ave iai. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island ngai wa ave I le paa. O ngā o lai mā ngā o wha alele I maru pui pui a. Awange is nge spreading. A o le hanta virus. O le hanta virus e mā fua mā whai nenge I sumu. Ai whai mai a ia ka ngā wha aie e le fō mai ma lai koko lungo al vaa. O se o le wha mai e al vaku ka ngā sai koko penga o I mō meo. Fai o forest po ime fai o whakoanga me alae sa e mawai me I o isumu wa o menge I o whaangale o isumu lau ki spreadinga le wha amai leo le hanta virus peka iange o lau ma mawai le wha e ngā o ka ngaka lo ngā le wha lau ma mai ia o ka koro ma liu ia alalae ka mawhai wa E hei ka ngā ngā o ese ngā ngūpo e hulopo e ngā o ese ngā ngā ngā kungu. Lala e ka mwhai e su e peo e koe mawa ka ngā ngā e isolate ya lako whai o lako test. I ke ua mwa wa spray rai le wha amai e lele I ale ka ao fipe I lungo le wha. Se I mawa ako a wale kainene ngai e lo I ei se Vai la fala au posse vai la au felele e fo ia ai le hante vas ole ala avele ole va ai oi I fia foi in hai Canary Island
0: Canary ya
1: yeah.
0: Canary Island ku so e o moku lai ki fai ele ku inga kai o
1: Afrika
0: nga le ai o nga kai o I fo yo ole ngu vale le o sepangia Spain
1: yeah mai or Ke leo ka anka ke ka mai se pāngia, ia o ka anka mai o leo saingo, ka anka mai o Europa, aura o Amerika. Ia e whai mai le aale ka o maingo whai ka waile. Wha pēla a whai au la kumu o yengi e lako ka anka whai aie I lungo le paa. Ia, o le whaafi ka auli lea e pa oa I lungo lea kuhu e lau ke ka mawhai. E whai se a wala po o aangi ngi a wala pui pui a whai e au mai e ia la kaanga e whape ko o koru e a skadia le sa I lungo le beti. Ia, e mangkua la lea, ia longa winga la o le maa loa a skadia e ka mawhai e maa aipo lea se a wala e. E fe ai po a koi ngā mai la au me koi e e a mai ia ai e ka kaunga ave sa o ai kongo se ICU o longa inga wale ICU e maruru e fe ai se umo lako treatment a wasa mai e leise kiwa at this stage
0: ia wakale I roa I ai ia O kusa o Canary Island, kusa I ngā kai kongua o ule o Spain, ha? Ia, ngā fuka ka umai ai. O kare iro le, I ka ngakangia, I ka ngaka se pangia, po ka ngaka se pangiolo. Ngā alu, fo I whaile kaua mua lalangi, ai alu mai. Ai oso, ai le wha mai ngā le First World War, ha?
1: Le kaua le. Spanish
0: yeah.
1: flu.
0: Yeah, nga, I umai fō, I kua I
1: ngai
0: ngai se pāngia fō.
1: Spanish flu.
0: O lākou. O le wha mai a ia nga waku fika wa o fika Amerika nga whako a waku a le vaikemi muri whaalele o le kaua. E waku ia ia Amerika e join aku li kaua mō lalangi. Ngā ala ngā join aku o ngā iaikanga ka Amerika lo o a fia I le vaavale o le Lusitania. Lea sa whanga e momo topiro ai fo I a vaa maulu a Siamangi. Sa ka whanga I ngā kai o Aialangi. ia le vaaga a o le vaa kuso o le vaa peise meli faalele lae ua i kagakafau ia o fea ika ia o le fesili la sia maiga fai oi o a mea a meli kaaval o vaa e avakuai kagakafau e leo se kafaoga lae fai o le mea le fai o le kaua le mea lae fai la mea laiga oakufua la mea ua avakuai fua kagaka ia ga pomu ai ia le lusitania ia la lae mauai kagaka fasefulu a amerika la sa maliliu ai ia o le mea gagalaiga oso amerika uae le'i oso a amerika ia i le kaua muamua ga lalai a oso a amerika
1: lakou kauai ai amerika
0: o lakele foi a lakou
1: lakelelakouse mouose
0: ae ole o amerika laiga ua sāugi loa la'a la'a amaia ia lakou fikafika i le kaua le join mai ai go ua lavea le va'a lea i le pomu a siamagi sa oioi gai i kalage o mexico sa oi ga fai ai a lakou traininga o i galaga mafua mai ai le fa'amai lea le spanish fulu lea e oaku ma lauali e oahua la lauali'i o laua mama'i a lakou fikafika e ia lakou fikafika ua ma'i ia e paua le mea laki ai uga o lae malupuipuia ia kele o kagaka lau kele o kagaka ma iga o le mea sa fai ai le mea sa fai ai le training a le vaeaga o le mea o le koafa fa'alele lae fai ai lakou kolegiga ia gala e o ese akua la le vaeaga ia laua oa lalakou ma'ave le fa'amai i fafo ia oahu lo laia lea len ia lakou va'a iga i spain o iga spain sa len lai ia va'a ia amerika ga avakoai lako fikafika
1: fa'apisi
0: akua ia ma le fa'amai gai ga mauai lo le ia le o leigo o le spanish flu ya e mangua ya fai ya sin kokele kuso le afal population la kako sa bonga
1: la vea
0: yo wala ve o kanga kai i pia kokele kaka pia kokele voi ya kaka al mako ainga sa ae aluai ia lae kagu uma oi gai vaimoso pe gai vaimoso gai ai le maga fā ea gai ga po le maga likasi lua kolu fā e maga fā gai gai gai ai le falasaga
1: aia
0: vaelai kuakouga o le falasaga aiki ia o gai ai kuga mauga o kagakaga
1: maliu
0: fa'amai ae kagu uma ai ga kaka uma sa maua maliliu ai i le kaulaga io ia ga ala ua fa'aigoae ala ia lea ia ale fo'i la ua ka'umagi ai fo'i la ga fa'amai fou ale fo'i ka'u ai fo'i ale fo'i ala e lavea kuai ma leigo fo'i ose pagi
1: aigae
0: e wakaleilola poleale sa'ove lawaliile iaa
1: kikifa pe mai koe lavea lo se fa'amai vapea o spanish mai
0: ia walaleia usili fa'afoga lakaku pese lea fa'amalia aku i la'au sepagia'a fai kou fa'alogologo mai ia so se fa'amai ae kupu le oso mai lalagi gei o le a muamua aka'u ai oukou

0: Lea ua tula I mali tatou teimi ua sefulu minute te ale I tula e lua. I le nei fo I waveau. Ia se I wha umaku pela ia. Ia I kala ia I le nuule o Asuria. Ia ua o nuunia o Asuria I lava I teimi tono tuspa ia. Lolo wa talai. I le. I tele o kupu sa tutu mai I le nuune o Asuria. Ia e alu mai, alu mai, alu mai, sau au ngā tupulanga, ma au ngā kupulanga. Nga ke I ala, ia leo wa whaiwhai, mā lia kua ua. Ai, kusa o Asuria I ia vai kaimi. Kusa o ele ele umai ia sa pūre Asuria I la vai kaimi. Mai, ele ele umai o le Mesopotamia. E kau o le Mesopotamia, O aluaku wa ne pūlenga Asuria, sau mai nunga ne mele ia ia Ukraine. Ne kaua ingiri, kaua Lusia ma Ukraine. Sau aia I le Black Sea ākoa. Black Sea ākoa ngai la vea ai. Ia, sau aila iele I la loitake. Uma ngai... Ngai au kafa ole vai ole sile ole Black Sea. Umanga pule Asuria nga vai kai. Sawa ya pule uma ma le nupa ia ako uma. Se ia lua kua kaui o le mela ia ai kupiko. Ele mwhai angare la vea ai ai kupiko wa langa kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea e Asuria. Lau keilo inga loa ia kala anga o ai kupiko ngā vai kaimi o ai kupiko le ngu'u wale lewa ia o ngā kū mai whaalele as a top. Le leva ia ngā kū mai o aiku piko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mā losi mai loa, ele I whaape, ele I o I aiku piko. Mā losi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E ka kauanga o I o aiku piko wa lai lau kei loa, le ka mau a inga lai maua I o aiku piko.
1: E o la e saire re a kamau a inga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako I lalo whalele po a umangi mea o lai maua I o e manga o e o ma ave uma I me I o aulo wa o. O mea I o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa, sa whao ngā I Waikini ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o me o le aulo, a e o la la vaenga. A whakau I a whapele le vaenga. E whakau au ngese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A o la e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yeah, longo ingo o mō siliva whai e.
1: Mō coins.
0: Mō coins. Ia, ma le mea ngā o le apa mea, ia. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā I mō kā longa e whai e ia, whai longa whai e. Me fo la nga sa fao nga e a kungu kikele ye yaso la e le ingi la ko kupe fai a o mea nga o aulo siriva male apa mea. Ye e fua paunga la e le vaenga ia. Ia le mamafa o mea fai e ia. Ia a fembai le vaenga ia e lua se fulu. E lua se fulu ia au ngese. Ia. Po le ale ko inga kaunga kaua ia mo le ole aungs inga vai kai. Ia. Ole mela nga sa fai e ngula leo Asuria sa oi. I ai ku piko fo i a la ko purenga fo i ngā ua kūra i mai ai i ngā ua pa uro lai la lo wa wa umma wo la ko malosi ai saua i lo ma le vanga i o papalungia papalungia la ngā ngā so o mai ai ia ngā umma fo i la i ele o papalungia la ko umma ngā fausia fo i e ia ai kauke o aku ia ere i se kaimi foi. I se si foi poka la me i a papelungia, i a ma umara papelungia, asuria. Ia ai ole mea ngā sa kupu i kāka i a asuria. Le mā losi sa i ai, ai umai fo. Le vai kemin ngai. Ia. Ua ma kua nei loa, kua nei loa. Nga le pau ale mele o iai, nga sulu ia asuria inga ua. Iwa ua umanga whangau mai Yesu, maliu Yesu, fia afe kausanga whalele. Fia afe kausanga kalu nga maliu Yesu. Ia. Bo ese fo i isi malo nga ku mai. Asuria la nga vai kaimi o la la umo ni me fa lele wa. Bo so sola solo nga i ka ka i asuria. Ko ka ka asuria bo so sola solo la la fi solo. Mela o mela ka ke mau i ai ka ka asuria i vai kaimi ngai. O asuria i vai ke mi ngai e o rea i ai a kanga ka asuria i ngai Australia. O rea i ai a kanga ka asuria i o i Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o rea e kokongo la e whaka milo milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo i ngā i a kākanga. Ei le si a inga kau kaua lea lae o nga sōsola i oi i Amerika mungo fwai ngai.
1: Lau
0: Kardashian. Lau wa fai ala kou pokalame TV fwai. Fai ala kou channel TV. Ia a lau Kardashian se o mai ai i kaka i a asuria i a sola. Ia ngā la. Mea la ngā e. Sa o ifo ia le nu o pelkangia sa la to pulea ia nisi o ele nga o ifo le ia ka pelkangia nga ia kele nga lau ese mai ia ka nga ka asuria mai nga ave oi pelkangia ku uai ia ai a olesi ko kele olesi vaenga nga malanga i Amerika ma nofo ai ia o loo fai ai ia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai i nei vai tai. Ia. Kwe reiro la pe reiro ho ipo ua iese kaka Asuria o ngofo i Samoa. Ia e leise si o kākou e ilo. Pe o se kākā whālele e eisanga soktanga ma tangata Asuria. Ia, a la ua aluaku i Samoa pe ngofu ai wa o tangata ia Asuria. Sa kele ai ngā o whakasi makākai kau o le Yesidis. Kākai e Asuria ma kākai e Cities o la kounia e. Sa su e solo e kangaka take i ngā vai taimi. E re mā ngā oi kākā take i kākai e. O ke lei rola po le a kongunu mea lainga le fia fia ia i tangatangi. Ia oa ko ke lea kākā take ala tō ia pe o kākā musalemi vai kemi lāngi. Ya, au kangaka ia asuria ma. Ma kakaia ia siris. Ya, wa ese fo ia la tau tau tonga la bo iai. Pei au wa. Wa o la tau tau kunga fa alele ale. Ale orthodox. Pei a o ngai le orthodox la ua o iai la tau. Ka pua iai. E o mai le ile teimil nei. Mole lei ole a kakulase kakuska ko pesele a ole kula alta to chami u luos ful lu minute che ai le tu la luba ile nei va veo si mai nal fa funga ta kula se pese le wal fa funga no foi ta ke sta mo

0: Letama.
1: Nowadays.
0: Na ia whaia ia ia hana. O le ae whanaua mai se tangata. E te taita ihe lona noo I sa rā elu. Ia. Na e mawai ala na tamatama. Ia mai le whaupunga na le ae whanaua mai. Ia se tama e te taita ihe. Malawea ia lona noo I sa rā elu. O le sila tina. O le si tina o whaalele o te, ma, o te manatua ina. O le tina ia I foile ingoa. Sara le to o lua o apela amo. Ia, ta sina foitanga ta ta ta ua I tono o tuspa ia. Ia, o ia foi. Na mawa foile whamanianga. Mawa sana, sana tama. Ia, o matua lava ia Sara. Ya ai toi mawa lava lana whamanianga. Whanaua mai se tan. Ia, o re poro misi lana na whaile e tua iei. O lea ia whanaua mai, o lea whamanu ia ia te ia. Lea ia whanau mai ia. Ia se tangata. Ma o nea tangata e, e whanau, ma whanau mai ai. Ia lea, lea lopele o lea ni o Yesu. Yesu le whaona. O ia o lea o, o le tala anga o Sara e maua mai ai. Ia le, lea lopele o lea ni o Yesu le whaona. O ingoa la ia fe ai e masana u whaalongo ai talai. Ili tuspa ia I. Pe a whaia ia tala noa ka whai. E masani an whaalongo ai tau ia ingoa nei e. E fe ai e wha. Ai mai se o ingoa o tina ia Elisabeta o hana mai foi. Masara. Na maua whamanianga maua la tau whanau. E mo matutua. Ai ona o le sila sila I fo le atua I le I whaamaaoni sa mawale I tū la fono ia whaamaupopongo o le onona nuu o le ana ia whaamanuia ai lātou e uia ina ua mātutua ai ina whaamanuia I e maua lātou whānau ma o lātou whānau fo I e fofoa ma fofoa mai ai e ka le sia Ile na lo langi ato. E wha atua tua le tau te iai. A, ia, te leiloa iei ni si tinai te sama iei te, te iloa o ia.
1: O tina?
0: E le kuspa ia.
1: Ke?
0: O pau au kaka ia, oke, oke. Wha longo pea iei. A whai ia, ia, ia, e tau a o saa. Tō lua aparamu, ia ohana, e se peta ia e, e mua mua lama ia le, le ingo maria, le tina o Yesu.
1: O, oh, ia, alanga ole, o ia sau mai I tina wha I e, ia soa la e le kai kai whanga o Yesu.
0: Ia.
1: Ngā, le tina wha le le le mafua mai e ia tangata Musalemi. Yeah, or king if a lele, like Kia le leanga, na ave sarai. If I go for ya a peramo, no way loy sarai le. Would they fan up? Ah, tinging a cupito,
0: ah.
1: Ole out on a funga sara, ah. Ole out on a funga sara. Langa fang out my ill Ia lore la wangalo, wangalo fo ili ngol kama. Samaeli.
0: Samaeli.
1: Samaeli ili ngol kama. Maang faa ngau mai ai. Ia tupunga ngau ta alapi.
0: Oh.
1: Uke le ilola se uke fie fesili se kaka alapi pe au. Pe au fesili.
0: Pe au fekawi ai.
1: Pe au fekawi ai. Pe o I samaeli mo ile. Le tupu anga o le lato. Le lato race, ah. Kaka, yo. Ya awa, oke wa ai aku, ye pe, ai donga, awa afa inga fa ngau mai le kenge leo le ai kupiko. Ah, A fai nga ola mai le kenge le ole kenge fai fe au a sara, ole kenge ai kupiko. Yo longo ingo bolevanga yei kanga ka
0: Usalemi.
1: Ka le ai a o bolevanga mau unga yei kanga ka alapi o inga vai kai. Awa alapi umai ngō la wari ia. O liko inga leo. Olosa, aperam, ola alapi uma, ola ko uma o alapi. Ede fa pevale le ola ko u ka ka isala elu. Mo ya ola ko nga mafu ma yele isala elu. Ai o ka nga ka alapi. Oba ele ia alapi. Ele uma yo alapi e. Yo
0: le mawa mai e isa le nga sau ya asudia.
1: Yeah.
0: Ka unga e connection ia.
1: Ye yeah, voi ia le nga asudia, papelngia, persia.
0: Mm.
1: Ye yeah, o i le kure il mele nga kanana. Mm. O ele uma nga o ele nga o alapi, ka alapi.
0: Mm-hmm.
1: Ya lua kwa e ala iele i oi. I vevo i. Ile alule i oi Afrika. Mela i eia ai kupiko. Yo. O mea umanga. O mea o ele umanga e lawe i ele a. Ka ka ala pi ngā vai kai. Yo. Awai o kusa o kangaka ia. E ngongo fui mo meo fale ie.
0: Mo tensa.
1: Yo, mo tensa. If you feel la la go and go for a may or go for an idea, go off a pinga. You are my sangy for lacco, my ola go a lie, o caca udi, if I did a link caca, a link caca, papa a pink caca, a malosi kerele, a malosi. Le enga le va enga inga uso wa peo ko inga kere ro po le al ko inga suka la ki e fa singo ya ile le suka la ki ole dark chocolate le langunga o kanga kai a la pisa ya sola ya langa wo kele wo fengo fo ai makaka kanga ka papa e mai lunga o mai foi ka pa ia mai lungo mai la loi i ngu ula ia alapi. A wā lai lau kei loa. O ka ka alapi e rin ka mai kele. A le kele o le mole mole. Ka mau a inga lai lalo o.
0: Ele ele.
1: O le fonga ongi ongi ele ngu ngofo ai runga ia ka ka alapi. Ka lai a lai nga o mai ka ka pa e i ia. Yo mai kaka pae u manga la koi lole me e kaungo fai e su e ile e kama o ainga lai lalo le palpala e ele ele. Ole ole kudanga langa i nei kule mele sa yeir vaenga iyo. Ile la pisa inge ya me fo ile pisa inge ile vaenga ya i oi America ma Trump yo fale fi fo Trump ile me fale le wo o asola sa keling o le kala America i ya ku uma la langi sa pe ya o le kala America sa fa nga e ya ku uma. Al mela le boy long e Trump. We le aila lo. Lo kele nga fa kawe. E akungu ui a lapi e ma wai le swa ui e le swa u. Fa kawu la vai a faya o e sau le ngu umale. A faya o le ngu u e sau ma malanga kupe e wef. I kangaka alapi. Ya, e ave e whakaua e kangaka alapi le kupe a le ngua ya. Kai pefo lao sainga. E le le u fa ka u nge sa inga le u fa nga le le u fa nga ku pe sa inga e fa ka u le su a u mai i
0: yo la u ku ga nga la ko currency
1: ya kasi la nga me fa le fi fi ai america u ke lo inga kasi nga me wa la nga sa inga e ke le su a u e manga mi a wa la nga ko ke le ka ka fa o mo wole kuiki mo wole lua pi di onga o sa inga ala eso so wa kuye inki unga le lo ke le la vol population al ngu o ke le fo inga o le me ka wonga onga ave ia i inga e o laile fa nga e o la mai ia changa ta fa i ngo fo i ngu ya la la wa wa lo fo america ia wale o ko ya ngala ko kala i o i singa mo ia la e ave ia le kala america i singa ai la bu fa ka mai e singa fa nga la ko ku pe fa ka mai e suau o ku fo ia singa o la u mai suau wa le fa ka wa la ori yo ya la la fa ia singa la wa nga se se kilo kilo i fo va ai o la e ale le ese ale fu a ese ale fu ai vo ya a perkangia ese el fu a america ese fu le fu a singa e va vai volar ma ko va
0: le voy ele le o singa
1: nena ya gala e gala e ma fu ile mere wow wa ku ngi fu ila ba a o europa ye wa kwala ko fa ngala ko la ko kupe fa ka mai ia ya wa a fa ka ma fa ngai la ko kupe a fa fo la ye ngi la ko o lo fa ye o europa e ma nga o fe su ya e ma ma ma i iran po ma i ala pin mele ma wor so a ya fa ngo fi fo la ye le nga fa ngala la ko kala la ko kupe pe ol menga le ma fu ai le ka wa le ala wori ya e a fo ye le mene le o so ia ya america i ya la la ol mena la wo ku nge ya la wo ku casa la wo le ise casa la wo le ai se sulia le fo isa fi ai wai sulia la makang al mena la wo nge la wo makwa wo makwa la be ai ya ya i ya la la buka ko vai ngai ya la wa wale ko e kau ko ko o lengu ale wo america i e kau mo fai e pungi pungi i le mele ye le le straight le ka o le straight of Hormuz ya wa o le straight ngai e fai ngō fia ngā poloka e Iran. O le manga o la ngā Amerika. O woiroa e Amerika ua. Wo umai i le mālosi o le kā la Amerika. I mō meo whaafika ua inga. Wa la vo inga mā ngā o vo ia tunu ulawa Afrika la kou. O le a faile kasi a le currency a Afrika fo ila tau ia. Ia a siong fa la vlave. O le ele o mafai ngei o ngā lai fo ma ngā o fo ia. La lai ma ngā o Amerika a umaloa ia i a lapi. Ia. O se so o lole ma o i Afrika wa Afrika kele le ngu ulae. Kele le ngu urai ai kele fot ka mao a inga lai lalo le palpala. Ya. Ai usi fafonga. Ka miska ko pese lea.

Hai, hofi hofi a te tau whakarawhala I am tūru ko a whanawanawa mai ke mga aha pungipungi nei a whakau kwa riwhrewea ke ilonga ke pūlangi. Ono anu atu ke kaupāha tau tūra tau te imi kua hongo furumatahe tau minute he mole e mataha o rahiva. Tangata lango matai mai pungipungi nei ko lakai mana muhi sifa tau tapatu e toa. A whanongonongo mai ke laulongo nei ka whakatangitangi atu ke whakawhiawhia ki am tūru whakalofa welcome ni uhu atu e Island Pride.

Ia mai tu taki atu ni ki tau hea whalofa ki hea mua tōlu a kona vinanga. Sa whanua se one tali I whalofa lai atu ki a koe ki mga pungi pungi pihi e ni ki he. Mo hea mua tau whanua ki loto kaina, tēnā mō Michael. A mamuna ki kua ma whala mua tōlu ki he loto kaina kua. Ma sike mai te ki pungi pungi, ai roko ma sike pungi mohia ngai ani. Kai moha, a mamuna ki kua ma whala mua. Ke roto ka ina mo e, ma sike ka hake pole te ma valawai ma whanawhana ke inu inu mitaku a ma whanawhana mai foki te ia ke tau mga honi. Pihia ni ke hawa tama whiwhine ko si mo e hala toko ua. Ke maanga nā ko Sydney mo e tau whanau whalofala I atu ki am toru. A mamuna ki ko ma whora am toru. He nonofu mai ke he matakavia. A whanongonongo mai ke he lolongo nei whakahaviri anga I vai papahi ka uhu atu. E maka furi furi siafa.